0: 8, 100% mata air alami.
1: Tong ka mana-mana?
2: Nya, tong ka mana?
1: Mending dangu kendah lihat Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
2: Sarang Abandin.